yang adam tan de mu cho chi jing o cha la ya san da xin mu hu ka bi jing o tr ya tin khur na ku or sa wa yang o r yang da da wa ha tha tin yang o y na chi ga mar mu khwa ti khwa gu yang o r Chiyah ngun bo we tab ngu tab zin yung o r. Chiyah ngu kulun chung ya chung yung o r. Ya sang chin da ni ji ki zin yung o si. Ya xin mu chun da ci zin yung o ma. Ya xo la ri na ha shi ni yung o song. Ya xin da sang da xin da yung o sam. Yah ni da je wo hu ti chi yin o pe ne ya cha wan zhen ba nyin ka yin o sa me ya ti bi chi ta ho to ni yin o do ya ga nam xi a ngu ne a gu ni yin o ya la ta ti bi cho la ga do sa yin o me ya ta zu sa wa pe je yin o ya ne Ya xiong zhi le kuo rong ho tong de yin o pe ne Ya ku san ru sa mi ne yin o xi Ya da xi mi xi ge ho de bi yin o ce Da rong long dam zhi dam se yin o ne Ya ru long di chi chi yong de yin o ni Ya tam chi chi lan gu ne yin o yin ne Taq tir yin alang ni ji la di yin o jir. Ta te ni xing jil la cham la yin o hav. Ta xing yil chi la ha ku ni yin o de. Yin alang kir tan bi ar jam sin yin o zi. Tan ta yil da san mi par yin o si. Yin ar da di kang yul la mi par yin o si. Ta karu chi ga hor tan ba yin o zi ge. Yan ji tin se pi ta hui yin o la. Ta lag na ga kwa la ga kar sim yin o na. Ya shu tsu la de mu a nga zi yin o sam. Ta ta yin xia qi na ma ngu yin o tu na. Ya ga lag na ga tsang la rang di yin o yi na. Ta owa se ro ho ro na yin o to. Yan dap chig kin li er ja na yin o kar. Yan dap chig xia na ma par la yin o li. Ta ko ro na to an da sim yin o se la. Ta xiang ji la no si ji su go la yin o se la. Ta de ri ji chi en zi na yin o kar. Ta kharwan jam tso no jin ta yin o yil. Ya pi yil na ni ya sem pa ma yin o ni. Ta lin ka ma ma di ji rong la yin o ni. Ya xin mo ser chang ar di ga tsa ma yin o che. Ta ga mung tsa na che shang ok sa mo ta yin o zi. Ta ngu ni o ya yu go o tang wa yin o na. Ya khwa mu yin na ha ka dung la yin o wal. Ya khwa ti li ta ar jir na yin o ga. Ta ten mi cho chi ji ti la yin o zon. Kla ta lang nu ti. Siam chang ti li on chu ta. E chung yu gan chi tu jan zi ka khta li. Khwa ti zi gan go tu ta. Han per sin per yi. Khwa wu zi wu yin. Mayang nga laksun, nga dhar gochim karmo yin, si mokom mokchi chini yo, terang ngana yo pa yin. Nda dunga dhikpa manjang nirta hong, si mo thala tetsam yin, khwa ti yo tetsam me par, laga longstande samni tetsam me par, ngo ma ga, njiksa rongwa te, hara hanu tse,
xilmo di chi ni ma hi pir. Gala zambu zi lingu ga samnu ce. Nda zi u ta shkanda che pa zinta. Xilmo ga melong ga la ka toni. Chang ga melong ra. Ya tu chwe ga zim do ra. Njimba ra nyang ka tam chi ko wawi. Ar ji ma ga si tang tor. Gala ma ga tam chi ko slar jan te ni ga dra ga gannam sa kani. Kalaam ka hlaab san hali, thamchi gorgawi ngante ganiti, kolonchina wacha tonsi ku samlo tangi. Ta chizgi na, kalaam karu ga laga njuju ta thaka choka. Ta chizgi na, kalaam karu ga laga njota maninga. Ta zini thitsimga ngana daunu, nga honruk sambo nda, piglong jawa ga shabshi njo ndo na, nga khinta gaga zinu tse, Chalun niga agayang, zantilg samga njayang chigda, golonchin ga kwaqsung tara. Echu ta yala zindi, golonchin tamchi ki xiawa chizg jibna, tartirg jibjin. Chu xinaq su na, chu chizg yinu tarag jibwa. Mag jibna argarib gan shikhan zizindi, tamchi ambuyi. Golonchin ga xiangma huawo tamchi ku, aransir zini. Soja chuyin chancha, akhi ghayiq gul ngangur. Ghanik tsa ghammar loog chingchigidi, nga samsun dadayin. Derang nyechik shawajiga, xisambo menkur xisambo gni, galangarag laga khorsonar. Khwati xisambo yang khorsonar. Galangkar sekunu gadaxinda, nyerijin chetara chibzindi. Nga khana nyechiyin, nga khorna shijiyin. ngay njum lima zgi jya goga, xiangar jyalan tamchi go zini, chichuk sambu shila song, ay jyawo yashi china gaga, bilonga dana tasa mega, da zidi, xsambu xo na, da hrtang ma long, xana aru kub chono zgi di gawa, holon chinga ya huachin tamchi go, xsonga tangu ma denga, nga aranga samsula yang, Ta nga rung che rung, alankar ka lagta nyo jo ta, tak cho te sa me. Te rang tang ma nga ab yo. Te lar jir je me. Chalun a cha gamig mang ra, xo shi lag mang ra. Zantil khixin ko loog sambo, ta tirang ga tong ko se wab na, a je wo ya ra nyan shi ka song, sa zang na ta song, ta zi di, ta ma yi xambo alankar ga ra jik je. Хуа тангма тиши зг малана, Сянлун мэнби стага шу зини. Тиранга тунху гару та, Чалун ача гамгмэн аваб. Чыгг глумбу г сама абаб згра, Олончин га гуай ну га шетта манхибар. Тани олончин чалун тай, Зантаб хсаму га хуачи юнзуг згшини, Талар ганжуг станжуг си. Олончин жага я чинкур тамчи гу. Chu hlaag ndam ya yin. Nga chu xambu chizg xiong na, jiawo ga nyancha chali me pari ya ra xia la. Chalun ta tashtara gajib ji ki long zini, ardu ji ta hnga jagi. Kung xambla xji ma yini, njam pu gu ngang ta, xira kwa ra loog song zi. Di nchua ga galang ga gani, hua kilin se no ga, nye xambu ta toin yung gu nu ti, Xiangzul xsumbu ga nani, golonchina wacha tonsu ta ngana tun, ya alankir ka nyo, njiyo ka tamay dauna namchinko. Xiangla xi chang shtetru mi, ta xi ga gajalun zi mancho na, xchiwa mambi xtagla xo zini, arda sin galarang gasta changi, galandali ngang.

yang chosir mena taglong kirsi yang yir choshong lon bu riksam ya yar da jil de te pi lon yi yang tar taglong go lam chi nam ya yar da kur savr ta si ni yo yang xiang me ge la che wa chi na ma ya ta ge chi ge sm la gu bu le xi ta shong gu to no ta ge ri chu le ya yang da xi ni ga ta chi le pa yin yang ka te da de to sm di na ya yang xi sen mie per to la khu yang xie me ye lan zhuo zhen ji de le ya yang de sen ti zhen ta ta ba ne yang lan ke sta ba ya de ji de le ya ya de ji khu sa mie pa ri yang lon chi wa ta tong zi ji chuo ya yang sa pi le ge me ta nga la bu yang hua wu hong tong ge no bu ri che ya yang chi bu da ta dong mo ne me ta le ge bu ta ro cha ge tong chi na me ya yang kong ga chuo de de to chu ya tom chi ne hong ga ta na ji sa ma ya ta ngi sa ma ge la si ni chu yang mo ngo ma sha da ni ji chu ya yang ko na ga na wi ta de er ce chi ta ma ku ge la la de wa chi me le kala ta lanu ti o lon chi ni ko ga zha la ci chi ge pu kwa ta de xie dang ge ni chi ba le ga yong ba dong zong yi ga ye wa de cha tong zu zong yi ge ge to me le wa ba ta xi ma na bi ge jiang ma nu nu ti ar di ge na nu ge dong di ntil go ge sa mi kolong tsi man tsi tsi ge dong nu ti er pe si ge ara zhe xie ni ji ge yong gu nu ti ku dong ne ta sa ra ge ara zhe ha ra ge nu ti ge dong ke ta er dem se jia le ta ge dang zi ta ge a ting en sa mi le ge ge ji zi gu nu ta han nu che ara zhe ta ga ye ge ga ji ta ti xi ga ge ni ta lo mi tobchne shigran ge arat te khwa dini par mo gdang es dang chu ti ti nda ni mi shong lu ge ti te ar pe se ku sa che rem bo chi ni khsu a ta ri ku tobchen da nam ka sha ri pa lu a ra da da zu no te thang khs ma je li sto me tam chi ku che ka je ri sa tang zi ko tha wa tar te che nu te chaglun ta sa tang no rigi san te ni ga ta khun tan chi ni ar ba chi ka ga dong wa chong no che ar ya se te gar me par ta ngna tho ni chalun ti te rang tang ma zig ma lang na nga khu yo ro tang da sa ni ya kho re ga lang krin je ma ga nam xiang ye sa la ma phi mi ti l tang ma nga la ta ge ni kha la thu thong ga ta tang i lan da ling ga

Yang thali thirang gugla ya. Ya ta chong cha chagrin thong ya. Ya xiong de song ma yu sir zina ya. Ya da jik san bu thirang rinam ya. Ta yu na xiong lana kan gu na rin zong la ya. Yang zhan di.

다가 같이 대랑이 당나 단디 랑쿠르 십실크 고르니 다 체즈기 십실이 예고가 다 십실크 고르니 냠주고 예고 살아도 너 예고 사건 터고니 넌 니코니 친도 디즈기 살아 디엔체가 다 니토 냐니루 다와치 위 티직니네 존데 다 락터 시우노가 십실크 남바 살아와 명나 지글음 살아 니 콘토 랑쿠르 칸트에니 넌 니코르케요 또 너 예고 사건이 넌 디코니 친도 디즈기 ngotuwe juwe la. Tana ta jartanga achu ta langkurndazig shabshiri yagu di taso karka songne shibshirka vietang zina chukha yangna shabshiri yagu di kone nyamchung yagu sa tango mo ta kangra zina ta achu langkur chima chung samarik kanyi na ta charta la sukha yana ra jik chongra. Shabshirin da karka songne huay zhigna ta achu nitong nyarzilu dawa ata zhewa nanga shibshiriya gu nundamu inji na achu songni di nganga dawa samga nangzir ka karka shibshiriya na chukhnura ta khuay zhigna nitong nyarzilu ga dawa samba tang dawa niwa dawa chikwa tau o karka nganga dawa samga nangzir ka shibshiriya na chukhni mitsil ta khuay zhigna lo zhigma ga shibshiriya ju tara ta tatang dawa niga ngana nartang nara lo zhigma ga shibshiriya ju di tsotan jirwa wunamara ngari yang yang nitong nyar nga lu ga dawa zhawaya ni tamura. Ti tabka achu nye maazi ka shibshiriya ju ni kurne ta chizigra zidang na ranga langkur shibshiriya ju ta dawa te gige denjig nandamu kurzi guka. Ta dawa te gige ne yang ti nima karma te gingi ni tamura. Nima karma te gige yang chik ti nima te shibshiriya matabja yang na chik chizgunar jirchen ka maazi ka nga yang ti tso daan ju chi tamura. Ti tso daa song taso chigne achu ta chizgunar nirmjir ka kirka chumga chepa wunara ta achu langkur chi maa chungsam ka nga shibshirka ti tso daa song na nirmjir dihinjig ka chumga ta kirka chumche gur ni jakarma chika chepajig jiyo ni tamur ta chamchega laka ga ta chizgunar tamu zikra jarayang shibshir merene achu langkurnda lam tukhan yugo di taso karte nirmjir donjin la sukwa shiong song na zikgu ga o ta achu ranga niyo nugu nyengu qara yang chik jintsam mirtu ji o ya tamu yu narinda yang achu shibshir ka di su da song na ga chizgunar nyeng kazi na chukwa yang na di kune do na ya gu nukur chik di hanchega yang chizar tangna shibshir da da song yun huay zikna ranga langkurnda nye zhenbaziga yartang jin ranja yang na donjin cap chenshong tang dan ranja damo ga ne cirka wukne oda achu langkurnda shibshir maaya ne lam tukwa song nuga chone da donjin cap chen huay zikna nye cilin dewa tang yang na ma mechun cap chenshong song ne damo ga donjin yu tang na chizigriz tang na da ranga di huay karte donjin din chone ranga ngankar gu na damo yin tang na da achu song yane o ngankar gu di taso nye chaman garo ni matsin nye cham ga karka song ne cham tukchi ju wala ka nira yang oda langkur shibshir maaya nunda yang chik chizgunar chumtak chujuu jimuuga chujuugu charchin chigra di tabka achu songyani langkur shibshiraya juunda yin ching maniiga kirka shibshirka di tsute matik narara di nganga dawa samga nanga ta rangi songyani chanjiga yelini shibshiraya juu martukwe oda kirka yin ching maniiga di tsunda oda agan ching maniiga no hachanga garchin zigra daga di hanchega achu langkur shibshirin di lakaga ta jiglam sarwanda dawa uzige tsunde songna ni tong nyar ni lu dawa chiwi chichika ni mani zon di lakhtar yanar ta lakhtar yanar yana dawa yin zhoyang di kune shigame ni zhawan zhigo ni kurzgi wuka ranga langkur ta chizgunara jiglam sarwan di kontuk sanan ru yamin chalam ga shibshiri thamin tamo ga kurni yang chawa maa zhigo kata ngay kong ga shiako nugu ni tong nyan ni lu ga dawa chiwi chichika ni maa lakhtar yu nugu jiglam sarwa ndi kur zina chukha yang na ndi kong su tuk nugu langkur ta rikang chenpo ra zina ta achu ranga garka langkur ta ndiktak gatang gaga meng

Nyechira zoli dang chanchin jenpu dang yakun peji juijir ayun hayin kong sogo dekhe dengge nyamda. Lozi tonli sogo dekhe dengge nyamda. Lozi tonli sarwan peji ga lungin chanagul chong awa banjamsi. Chanagul nang nishtung samchil lor dekhe rangji jia lozi tonli ga zhanchun sarwa tambi ngang parwa dang tonli ga jethe shwi sashtulin nipa jintil ngang jechirin rogi la. Sazi ga logman de zhanchun jenge goshul arimji ngonjir shunga dang. Yenrang li lozi gan korji ga thakcil thang chachig dang shtung nga la lipgi. Lozi sarwi lagcil nintu gan thani tonzi dang langkur jazang. 管制了

야, 형님이 조금 총총초 지나봐 리무이나 다타지 저거 산지능 전반 덴지나 총무 워크 롱층거 원도의 감성거나 총시 쪽소 채터 고지시비 디줄르 카르마 납지런 거 나총시비가 책그 타동림친 난지나 조금 총총치 리특거 쪽고 보자지민이야 레드나 조금 총총 참마거 예튼 거 공성더 시포즈거로 그요지레 드나영 조금 총총 참마거 지민이노 나초 터몽더거 노거 세라 총총 나총시비가 림친거나시 주다 시가치그리 Hari, tana chukku chung chung chung maga gongseng ge warlag ndetang tani da tangi ranga pama tang lan da da xie cham chima song na chukku nangni nyam hchik da da kargi xie zhung, ri zhung da hui luga yina yang chukwa nyam da hui luga yu gongsul yu kuzi chik yun da da cham ge cham sul yu kwa zgin nirgu di hanchin yina yang chukku chung chung chung ma rang ranga gab shuk da ra da glayang yina chukku, simu yina chukku, xabzhu yina chukku di hanchin yina yang li zik zhung dar yang xie ma zgin yu kri dana gongseng rang mu ndetang tani da tangi ranga gab shuk yina li ka gang mang zgin yu yang xie shaga ga Hari, tana chukku chung chung chung maa ge shibda nyun zha di rang yung pu zha jim ge nga osim ge ngon maa ilan diga tanga lakshi lakshara waa zhigi chichu ngos chulay ju yil. Hari, lakshi lakshara waa nyamshi maa shibi yaa rungan ta limtsi ngon maa ge chukka lakshi te chi yung chira junwa zhigi na chamu re. Gang re zi tanga na kwe pa yun dun zun zin ba di tig lakshi la ren chin da yamchu chenbu chivi hitir yin shir chivu tam chil mba se gunung dara la. Rī tīrāng sāshchā lakshī kīchwa nī vijāg nāng nī xuāyī jīk nāng nī dīmī dātāngī lakshī lakshārvā zīgī chētā gōdhīgshī yō tānā chukku chung chung chung mā sānāng māshchī gānā chakā lūngā shibta nyūn gō Kwe pā yuandān kīn lhā pā thārshī nākchī kī yīn jīght nāsāl lō ngān hī pā māng nā yīng yīkir jīntā fsāl mā nīs Rī chukku chung chung chung mā gā gō nyūn zīgī Ari, tana chukku chung chung chung maag shibda nyun zha gawu chi la nantan dambi chi vyatsar zin hui tar da pu zhar jimga tarung thangashchikin dun yu yeko. Kwe pa yun dan kin la pa tharshi nakhchiki njigishti nasal olongan hi pa mang na yung jihkir zhin ta fsal mani. Terang lakshan dhin gina yung chukku chung chung chung maag gnaar jibka olongwa mahkara nyambi waka jili dambi nula nyar yu nga rewayin. Ri tana chukku chung chung chung maa ge shibda nyun zha derang pu zha jim ge na chung si pi gats lim chan nang a gojige yo nu ge chan chung sambu ge nang tun arag di zi chung maa ngu chu chu yel. Ya nyang nyibi chukku chung chung chu tang di na chung si pi gats lim chan ge nang a ju ki jing jir ti pa gats jil rig bi shkar kung da sambu chi ta gojige si yo. Tana tangri joki tiginjir gana nga yung chukku chung chung gengjin sanjibra parwa chanli nigi nyamli nuga si la langci a malam se gu nun dara. Di hanchini yung chukku chung chung mga zga si ga sa chayo nu. Da gengri zi tangna nga su gisar ga runga nang ni. Nang gisi galang tanjina galang gisar yaw chung di gawa jura tasi ga. Tana jura tang rilwi da lang rung gengang zga chichi xie. Ri, ta gangmang zika, ta jore chungri shikawa, ta ri janjugi nu, ta njina alangga njina jawudan nu ga, kriki tamjita maazi hijir samga. Ndi mga da tingi yung chukku chung chung korzga lang nu ga, ta ri janjugu choka, gudungla chanba zi cheta kodrigisi yo. Tani tipa garchika nga nahtam zikra, shidung zi cheta kodrigisi yo. Jigti chanba rigpi shkarkunga nga, na chung si pi bjengshi ngohtul ndatang del da tingi, tan zamlanga mahna chigchin, Nyūtūng gā shtāmjī zgā rāgdī zgā ngūshchū chī yīn. Tī hāñchī nī shī tsum jī lūwa gā nūgā chukku chung chung dā chāngmān jī nā mūgī dā tāngī dā lō chūk gā bī nī xī gāng chōwā chī gu nū dā mūgā shī tsum yī khuā zgā chī tā gō chī yō. Njī tā chū tī chū gā ndāng sō nā yīng chukku chung chung chāngmā lī shā gā chā tā yīng nā zī mū zgā chā tā kē zgā nī dā mū zgā shē nā chukku chung chung chāngmā sām chir mī lā. Rī tā nā chukku chung chung chāngmā gā chā rīg yī khuā zgā hī rā tāng dī nā chung shī bī gā chī gā chan chung tungu joki tiginjir gana nga shiga terang cheta kodiga unu ga shi la ra da rung la chan bandi chi nyam si xin yung juyel

Shachushuja Xi Jinping ge nanji dandun za cha qianbi dawanzi ge ba deng harli lagbi gu ni mamang gen zidig danbin chuwi gim ku kongwa ni ngu zong shte mamang mong chuk je za ji zheb cilin jir shu kong de chil gi ka. Dari kochul la kagdag xe ba deng nyam de kharig deng ngu cil sa duk. Chetun ngay zi su gu za jan ha chukun kochul nidin xe parang gan song xe ba deng arig na mong geng xik jang chal marung. Mungara rangji ji namang jenga za jin kuchul ma lagan yugnir gi zhengzhen yu. Stun zhengba ni si shenbu sawi war deng, deni za jan namang sawi war si chuk deng ge zhuvran jirduk shungzhen yu la. Zhongguwe rangji ge si himla tanburin zin tabi boba ngarwi chi. Jetun gongsang gabsi yang khang aja chewi shangsar jintil ngang lolog deng gu zam. Shangkhir ji sashang ngbi tun zhe di ni nzhenzu tenjik zhen yu la. Nanghe jam cin ram ngu se nyati njewa hir de sawa lang ni shir lukba deng. Sasin torgang de gheghe marbi geng. Dachin ramgu ni se ngocil sarwa congren zhenzhen yu. Gasa geng ge lulag di zhunggu wei nian li ge di tan xim ge zadong pen sim jie cu se dong zhen yu. Wenjang jakib je yin heng che wei ngakung se lulag de ba de ngar zhen sami lin di bi shuk se seng yu. Tanba che sheng char chin yong xiang. Xinjang ge tulu fan de me nam di geng che ge zhe rwi che deng chunbi sa wu ge che zhang mu zhang ni cha deng jeng ge sor pul zang wu vya ra jia rnga zheng ba deng da lor hong he xin na nya san wen dun dong chi ge nga bia tong je li da ta xie teng deng nyam ngen teng wa cha jeng ge sa sheng su hong chi ge sa xi xian sa de ri ri jin ne za jin zhong kong sa ren je jin yu Jaitun gongsang rang merji jie sani sosi xiegu pensam chukba pe de gasa geng de zhurji jie di qing ge nambi keng keng ma nam ji zi zhung la da shur jie bin cho war shto la lang. Jaitun di qing ge gongsang dar don ki yang nam xie zong la ke yu ma nam rang shung kam se jo ni derji jien cho wa nyam se nyang. Cho hong no wei lam zong de da jie wei ca ki cham cu deng nam kan duk jik den li bi yi zhung din zi bi ramu xik dang zong. Rang shung kam jien zi zhung deng na meng pensam chukbi rin li yu kar xiegu song de li wi yi kuru wi. 예근 아랍던 쪽 공성거 원거 년을 미는 종크지 할음 이끌와 마탕 지금 보면 같이 내는 시오

Nishtung nyebzi le da samba ni zong chokhir zong kir de jayung ga shangdi shi bi nga di ga peji nam zhang lagtir shi bi hui tun kala nipar jirwa dang. Nyo lung gu zom shar chul char ji shi bi nga di ga peji nam zhang la di ni da zhig ni da so zhig war ga shi par so shiung zib chit dang chow jil la te tuk shi. Mungi war da nam zhang di chokhir zong kir jay shang dang zong dil so bdun dang san zan de wa zhig jya re sim dang di man di kil shir ga la chab ni rim chi shi na pan ba to bi shi ba cha shig dang shtung nga zhig jya sin yo. Nyolong gosom shabchilin charji teptal hanchuk ga yafchir dang zong dang chui sezong ga dhigchi cha cheng shiwi she tabla dini mangal donchul shiba dang. Rimchi shi na mangal gore shiwaja dang saya ga mbam ga cha ni dang shtong sim chabsu shi ni sorchong la panbi dini jong achin. Zongchir dang zong rimba ni je mawa de song shabchi dini la dini namchang dodam dini zigba dang shang dang zongdi jin chotin kang la dini lagtar zongli kang zigba masil chenir mna gudrig dang dewa rimbar chenir wasi sachir ba gudrig si. Shabchi namba de chochil kima derwa ni chimchang da jodin hamo ni lovsu dongwa dang zongkong ni chota sheba ni zongchir yongsa chaba na jiga de tang la teji sheba ni sochung dang lovsu nyamjin peje dongwi war njerdog shong yo. Jatun ga nganib da yishu kala danga danga kala sajung ga zorib shibi jatun dixin sawa danga rgini nyangchil la ruwi dikir rgisi gongchuk dey kala marga lakir chubi dikir kanga chemo ra di ba danga sani ga lishi ba danga mangchuk ga ntimi chabdun la di. Yankalanji, ditu sanjir shia tsarsong, lenchen di zomdiga ba lhamu zo dang zomdiga ngankarwa so nam cairang dang huapten jian zomu jil darkalwa, gabzang dorji chichib darkalwa, ngantag cairang dang so nam rin chenyi, cengguin jagi tiyanambi, nyanam da zhombayin, tadi mukhi.

0: tanyung chan ta kirgen peji tongwaa zi dali dagan densin dagan dungu rigi dali ta diin riyuk kirgi khtambur tada gota ka sawu chi dali khtana hui ta caj jima ta nga sugu kirgi tan dada gondo kirgi di amitsir dagan dada gondo yel tib go na dan di kirgi caj ga ta jindan sa dada gondo kirgi ta khtansili yoni tamo kirgi ta giwa yok ta jini yina mamang kirgi ta pandi ta mamu mga sugu yina ta nga sugu jangdugu jangga ta nga lishang jepa kirgi jengkum korgi chorkil dambi zirdik dambi ta nga jengkum korgi ta nga lukundi kirgi ta riwa hachimga ta samol luk ta yina yang mamang kirgi mga sugu rindan kong tapa ta yang kirgi ta giwa chimu ta kwe na chichu shuchu Xi Jinping sanggu yina ta nga sugu kirgi rāglōng, ngōrjōng jān, tātō kōyé nā wā kata, xēru tāng nā yīnzi, xēru ngil yīnzi, nā tā yī kīrgi, kata kwa xīn ngō ngō ngō, tā tā kī shū chun zhōng tā gāndā tō kōndō kīrgi, sār tā kīrgi, zī chāpil tāngi, tā kī tō nā, tā kōng sāng kī wā kata, nā tā yī kīrgi, tā ngōrjōng jān kī ngā sū jē ngōng kōrī kī, sōng chīb tāng zī shtīn shē kō ngō tā gāndī, rīn dīn, tā tō kōndā nī sā tā wā kā lāg dīn nā, dīb jō, tā chā chīm kī kīrgi, jā bī zhī,
1: Tangan Sosin Shogipan Sono Sentinel, Shono Gatav, Jongligra, Lamlig, Jundi, the Tumma Tasha, Nato Chumganaba, Taklis, Taklis, Tanashin Engina, Tatum Yopa, Ne, Tasho Tankum Engina, Tatum Sul Sadu Yopa, Nishoa Kredita, Chunchu Chambu Shongles, Tan Zizig Dabi Tongo, Zichin Shebala, Tum Chunga, Manga, Tambotong.
0: Jay. Гэрблэл магнтав ягпо жагхийс а дата икэрге фартмно тянчгада жандо кон цоа нямчон тан зэрдэг дан би чэмжи нямчон чи гизи дан дэ кэрге жожи соз модана ян конг кэрге фартмно нэ дале дагланша саппорто нэ ба а тянчгэ ян а мачи бабик та кэнхм сончтук дан спицэн тоин пэджи гамэнбин Dengin soo zi damo kirgi yang sanshang taga da tang yang yang kongsang kirgi guasung taga wak ta nang tun sapo yoni damo kirgi guasung nang nung zi da zhanggui jina ta huay sun zang zi ta nga tsoga ta ga jienghum kori ka songshchub ka chamyong sar ta kirgi zom zhugi mo ta gandim so jina ta jini jina ta Xi Jinping kongsang ka jienghum huayung ka kirgi gongpa ta ganda laglin shiwa ka ta gandhi ta chapsi ka kirgi Dila kan nak kerja tuan yang kacau nol. Ni ni ni nanti aku cakap, cemcung kau ni yang awak tuan yang kacau nol nanti kan dia ni bandar macam ni. Tapi, tapi si cemcung ada kau ni tanya na, Xi Jinping kata suku yang ni cemtar jaga cemcung wah. Tapi Xi Jinping kerja cemcung gong pasi kau kan.
2: Jadi,
0: tuan ni nanti yang, tapi bagian tarsi ni ni, tapi tuan dia kerja gawat tu dah tuan yang cebu kau. Ta chumchung gu zhuolong gu tang ni jienghum huayun zikchun da dhugundi ta gandhiz tongwa ga kage ta xia tup kachin zikri chumchung da sart zumbi gino da gandhiz zani na
2: ᱡᱮ
1: ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱥᱚᱜᱚ ᱛᱟᱥᱛᱟ ᱜᱮ ᱪᱩᱨᱡᱤᱢ ᱵᱟᱜ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱢᱞᱤᱠ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱟ ᱢᱟᱝᱜᱟᱞᱩ ᱠᱚᱢᱚᱱ ᱛᱟᱱ ᱜᱚᱱᱫᱟ ᱥᱩᱜᱩᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱢᱤᱭᱟᱢ ᱪᱤᱜᱛᱟ ᱟ ᱵᱨᱤᱜᱤ ᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱢᱩᱱ ᱪᱤᱠ ᱠᱨᱜᱮ ᱛᱷᱟᱢ ᱛᱟ ᱡᱚᱛᱤ ᱡᱤᱜᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱟ ᱱᱩᱱᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱵ ᱠᱨᱜᱮ ᱟᱱᱮ ᱵᱚ ᱛᱟᱢ ᱢᱟᱱᱥᱟᱢ ᱵᱟ ᱟᱱᱫᱟ ᱡᱟᱝᱜᱚ ᱧᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱛᱤ ᱡᱟᱭ ᱟ ᱛᱟ ᱱᱩᱱᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱣᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱚᱵ ᱜᱮ ᱛᱤᱜᱤ ᱫᱟ ᱞᱤᱛᱟ ᱫᱚᱜ ᱠᱨᱜᱮ ᱢᱩᱱ ᱪᱤᱠ ᱛᱷᱟᱢ ᱠᱚ ᱠᱨᱜᱮ tan niwa dad gonda kge da tan niwa kge cheche dang ba
2: je
1: cha tum ge lamlik ge mal gran jin da da tanjur ran jin dad gonda kge da khiche dang da tong ne tong mo ri
2: je je je
1: da in jin ta kge da to nyang ka ching ge da ge niwa mo sa ba mo yin ta pe ji da da di da mang tho ge di ngi ta ni sha na chum jong di jin da ge chu ya ku ge da ge ni pe ji ge dhikhi sarwa dhaka dhukho dha donchili yukasi dhisam thoi kagin pheji ra dha chasam thombo goni songchub niga dha nyamchik dha pheju dhe tendal dhan wukasi dha kwenna dha shi ngwana shanmo dha kisho tan niga dhi kagin tansil thoshi thoshi li margilwa yana tan kagin shirambil dhagan dha dhukho dha nyomjuri kono dhi gha mungbin dha dhukho dha chumga dhanga dha nis vijakhi dha dhanga dha tā ngā chīnī jīnā tā gāng jī shūkō tāng gā tā gāng jī chān zhīn dēn jīnā tā shū sā jī gā ngī tāne gāl mā tāng yī sā jī tāng kā rī tā yī gō tā tāng kūpī jīnā tā dā chāng gō jīnā tā tā yā kū gā kā kā chūm rī zhīn sā yō nō chī tā chūm rī gā ngā jīn gā zhī tāng nō tā mō rī tā tī lā kā rī tā kā rī tā tō nyāng chī mō rū kā tā mā mā mā tsō gā jīnā tā kā rī chō chī dā bē tā gāng kō rī ngō rī jāng gā kā rī mō rī tā gāndu dhukundi, tā rīmdul āchāngi chīmbu tāndi rīmdul āndu dhukundi kūngwā la, tā yung kargi tā tuanyāng chīmbu yuwa nī tōmo rīdi
2: rī rī rī
1: tā nzāmlaṅ gāngi tāndi shā na yung āgā chū tā shīngi kūngni shā pā nāng jindā tā chīmzhūng dāi tā mūsā jindā ngā sū jā kukka tā chīmzhūng shī māng tā pā gā kargi jā chīm ngā nīwā rī tā ʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻ
0: jung zi dali miang tak dali zomdugi dali jatum pe no ta dada gunda ingi na ta ang tongo chik taan di nge tani chazim san tam nari na ta nga tso chung go yakub ka kori song chub xie shuk go kor ka lam lagi na nga xie tibi na nga nyam yung na nga dada zam lang ganga chik tan dang ni ta xie tibi wa ka dada shaga zi dali ta chung go ka kargi wa ka mui hui ta zam lang tan dang ni di tang ni ta chung go yakub ka ta kori song chub xie shuk go kargi xie tibi qi zhi na chuk go tad go tada kargi zam lang kargi ta tap to ba di kargi ta donyang chi mbo waka ta nga so yakub enge na ta waka ngan kar po ba ga ta yakub chi mo yi mo tu go di kargi ngan chi tad go ta yung ta yoke ta kong ta ganda cho enge na ta nga so go jengum kargi song chuk ga chun zhung ndo ga ta sartum tang kargi chatali mo ga donyang ta donyang ma lo ga ta di nang ga kargi ta gaching ga nang tum ta shong da mo cha chigan da ga tamo sa sam ga
2: Re, tengna ganlok suni ingi na, ta chumzhong daga chachi suun zhanzhu kong na yoni na, tika kurni yang kapta zingi na?
0: Ya, tandi chachi suun ingi na, sikna ingi na, ta gacho rangshung kham gori ka kirgi song chub ka shoko ta gandhi ta ingi na, ta tawa sabra ingi, di kirgi chachi oka. Ta nga togo rangshung kham ga rintang, dada gondi kirgi ta ngombar to goni. Ta nga chile ingi na ta nga togo ak mada ingi na ta rangshung kamdo ak ndajung go no shtawa tamore ta tangkub ingi na ta matang kirge rangshung kam ndaniga ta kirge shimtan nyamne yung jo ti go ni ta peji jo go no ti shtawa ta no go nda kirge zuo zungo ga di jimtan ga ta chamzung da tangkile no ta gandhi imso nam di kirge shtawa ta ganda do go nda ta sarari ta matang rangshung kam warka chachim gandhi wa rangshung kam tang maga warka chachim gandhi wa nda do go nda kirge ta takshu sheba ta gacho chum ka rupi gzhungluk ka ta gandhi rjaktan nda do go nda kirge ta gupchil yo ka di jimtan ga nda kirge ta chachi chigri ta tani chachi nyuamu njana lensin rikhtan ka laka ni ta kirge tano maayin baas chumzhung lenzo yana lensin ta tashi gong nga nira shano ta lensin nga chenbo nga tamo zga weyo ka ta sakpar ta gandhi nga njana rjangandok ta tanyung peji ngada rimba kaka tangsil de kumura keli tang shali

yang za sang tv dadan chin dam ki sankalan di tana warkum di lamadi gi dang ge lasku nyamu tong ndu ni chi chi kanya gung su yi dar sa ren ju ji ma dan nan chong jang ngu nyen chin khung work la long chin ji de bzin bi wan nang chin ji phoni ta tong ge le sin yin re chok nam ba de na de ren ge le chen ji nang de yang a chi nga ra jin de ska bu mi le chen nga sin ken ji chok bu de ge wa ta de lesson jianu ba zhi guo bu xi yul dana wa kum ding le chen ta tong kheng de nian ge zhuo ni ge ka bu de ge a chi zhuo de ge ka bu ni de zhi yul

0: Di kalim dana yonu ge chokpon di tangma nga nara kapar longna kalim na mek ta kapar jam di kalima thono krayang kapar longna ngar zinta kalim na mek tanga ngasi chokpo jan chika kapar nilayang yil. Ya chokpo dimo?
1: Oh, kuzo ba dimo.
0: Da dimo?
1: Lintzi jimi na horchang molam ka tongling kangrong zi nga gana waga.
0: Horchang molam ka tongling kangrong zi ka?
1: Oh ya.
0: Ya kaw jimi lesna kodu da dimo. Yeah, demo.
1: Wait, what do you mean?
0: Yeah,
1: yeah,
0: yeah.

Re ngar jin te tag gu chu khapar ka kalam samba la kha yung gu nu gu tuk pon di khapar nene ma thuk gu ta khapar ka dar tuk ngi nina sa u dung ma shi gu nina khapar tang gu ri khapar ka dar tuk ni pa tang tang pu la ka tang ju ka chi gu nina terang gu li sin da gu chir gu gu chu ta phan di na chi kai gu an di nyang khan ma az shi ge da le re wa sha le re wa kha kang da ku te gen na cham di lak chi kar gu na na ba chu ti tar ta shi ju ta ni re wa sha khang ge tu gu na kap ji mi le chu na paper gap sa sha ta na te rang ge re wa yang war fum da ni zung kha kang da ku

0: Yaat ko dimu.
1: Dimu nangi kapritana nila nilu thira tamza.
0: Ha?
1: Kapritana nila nila kubha kuzi bachiya.
0: Nila maayinu maru thama khisma tang tamu chi.
1: Ola thama suna tana tachi nila miya kumu.
0: Nila ina ra chuti nungne dha me kiya. Dartak me kya.
1: Dha cha meya, tachi.
0: Aro ngachu nuna chitung agir indana nyan donur go.
1: Ya.
0: Ki thama khisma tang tang, nita gundi tatung nungne sasi cha yi tanga. Chu kapri ka dartak nina, yangna nitsa sasangna mashi.
1: Nila me kya.
0: Nili yi tang nata, nili yi chong ta nungne dha chikun chi mako ya ta, nangka chi tatung nyo na.
1: Yeah.

Yaad ku nabaa tenaan tsamdani nabaa tsoga man tatar kama ngomi leetsa nga shinkin je chukbushkari waa tarta kovdik siyo pe alamaa paan tsoga langwi kan yangyaa ikka molum debsa kunuga adonan nyamu dala sanruksa.

0: nga chor tin chi ba ne ta mag ni yin bi dir jin ji cui chu ni kho ke ba do zim shu ji hang yi se pa mi zhong la shen ni cham zhe deng si shi sha ji er gong ge la pa me de zhen len ji deng ji ta dan ba ne nam ying sen kum ma zhe ge ba ya ru ce tin ji wa chi chi sha ji di yin
1: yan zasti dambi dadan tchin dam ji san kan ji de na ti tar ta nam ba su ge san ji nang jin ban de nan chung ne jang zhu nian tin kong wo ke le long tin ji de zhen bi wa nang tin ji po ni ta tong le xin yin ta na wa kum de na ba su ge se ni ta ko bi gu nu gen cham ji le ji shi ka bu ngo mi le chen na xin kin ji zhu shi ge le wa ta ta ko bi xi wo nu ge le ma le mo su ge lang bi chen le mo su gu nu ge ji nian mo de yin na ba su ge tun den tang cha bi mon den shi

Timje nyang tamo do si kalam tang mo. Zemje mi tong tor si wanung dumra. Wanung chenji poni cheje kabra lagyol.

0: ཚེ དེ གར གར
1: ཁ ཆི ཡེར ཚེ ཅེ ཡང སིན ཆོ བི ག ན དང སོམ ཟེ གན ཛེ པ
0: ཇེ དེ གན ཚོ ཡེ དེན བར ཆོ ལུ ང ཚོ རང ནི ཅེ དེ སིན
1: ལོང ཚེ དེ གར གར
0: ཚོ རི ག ཉི ཚེ ལི ཇ པི ལོང ཚེ ཅེ ཐ བ ཟུ
1: ཨ མང ཅེ དོ ལོ རན ཆོ བི ཡེ རི ཚེ ཅེ ཟོ ཏན
0: ལོང ཚེ དེ གར གར
2: ཨ ཇ ཅི སང ཁ ལང ཅེ Tengdi longchen de gerlong xibi lemtsen nang de chongwo wokle nian ju de ni ji zhongguo gongchen dang zhe ni longku de jia dang er nga long bei jia xi xtem zhe xibi le xi se pe bei lie zhi jian jie men zhe la longchen de ger chan ge nuo xibi lie er nga wa ngun de jie wei zhen zhi xi ba tong ji yin qie zhe ge san bei ga se xi
3: ara zhe ma tang a zhe song ka zhe ji ya qing ge la ka qie ru kura ni ga man kang ni bu la tong ri
4: ᱛᱚ ᱪᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟ ᱱᱚᱨᱟ ᱢᱟᱱᱵᱤ ᱥᱮ ᱛᱟᱱᱛᱟᱱᱩ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱧᱤᱢᱟ ᱜᱟ ᱱᱮᱥᱤᱡᱤ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱨ ᱛᱟᱠᱷ ᱪᱮᱴᱟᱭ ᱜᱚᱱᱨᱤ ᱪᱷᱚᱭᱟᱝ ᱥᱮᱨᱟ ᱥᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱡᱩᱥᱮᱨ ᱠᱚᱱᱮ
3: ᱚᱫᱨᱮᱢᱟ ᱪᱮᱛᱤᱨᱟ ᱢᱟ ᱱᱚᱢᱟ ᱪᱚᱢᱮ ᱠᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱱ ᱴᱟᱠᱟᱞ ᱜᱚᱫᱟᱠ ᱪᱷᱚᱱᱟᱢ ᱡᱚᱱᱚ ᱠᱷᱟᱛᱤᱨᱩ ᱱᱟ ᱥᱩᱜᱨᱟ ᱛᱷᱚᱵᱠ ᱞᱚᱨᱟ ᱛᱷᱚᱵᱠ ᱱᱚᱢᱟ ᱥᱮᱨ ᱠᱚᱱᱤ ᱱᱮᱢ ᱵᱟᱭᱢ ᱵᱟᱝ ᱮ ᱠᱚᱱᱩ ᱞᱤᱪᱩᱠ ᱥᱩᱨᱟ ᱟᱫᱮᱢ ᱛᱚ ᱪᱚ ᱡᱮᱢ ᱛᱷᱚᱵᱠ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟ ᱠᱟᱨᱠᱚ ᱢᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱᱤᱢ ᱵᱟᱞᱟ ᱛᱷᱟᱨᱤ ᱥᱮᱨᱟ ᱡᱩᱣᱟᱱ ᱡᱚᱛᱟ ᱱᱮ ᱥᱤᱜ ᱡᱩᱱᱮ ᱢᱟᱥᱚᱱᱫ ᱟ ᱪᱟᱢ ᱪᱟᱢᱟ ᱱᱟᱱ ᱡᱚ ᱠᱷᱟᱡᱚ ᱠᱚᱨᱫᱤ ᱪᱷᱟᱛ ᱞᱮᱠᱟᱥ ᱜᱟᱛᱟ ᱱᱮ ᱞᱚᱠᱤ ᱢᱟᱛ ᱟ ᱪᱚᱠᱟᱫᱤ
4: ᱪᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱛᱮᱥᱭᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟ ᱱᱮ ᱡᱚ ᱪᱮᱥᱭᱟᱱ ᱨᱮ ᱪᱚ ᱟᱛᱠᱚ ᱱᱮ ᱠᱟᱨ ᱜᱩᱡᱤᱜ ᱛᱤᱠᱱ ᱢᱟᱨ ᱪᱚᱠ ᱪᱩᱠ ᱦᱟᱛ ᱦᱚᱱ ᱪᱚ ᱨᱮᱴᱟ ᱢᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱮ ᱥᱮᱨᱟ ᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱪᱤ ᱡᱟᱝ ᱨᱟ ᱞᱤᱱᱟ ᱢᱟ ᱪᱚ ᱠᱚᱜᱟ ᱪᱮ ᱤᱧ ᱪᱤᱠ ᱢᱤᱱᱤ ᱱᱟ ᱠᱷᱟᱞᱤᱝᱜᱚ
3: ᱭᱟ
4: ᱪᱚ ᱫᱮᱢ ᱫᱮᱫᱤᱜ ᱛᱚᱱᱟ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟ ᱨᱮᱢᱟ ᱢᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱥᱚᱱ ᱛᱟᱠᱥᱤ ᱜᱚᱱᱮ ᱛᱟᱪᱤ ᱟᱹᱠᱷᱤᱜᱟ
3: ᱟ ᱠᱚᱜᱟ ᱠᱚᱜᱟ ᱱᱮ ᱪᱩ ᱠᱷᱟᱞᱤᱱ ᱱᱟ ᱭᱚᱠᱟᱭᱞᱟ ᱡᱩᱱᱤᱱ ᱫᱤᱭᱟ ᱱᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱤᱜᱨᱟ ᱢᱞᱤ ᱛᱟ ᱪᱚᱠᱟ ᱭᱟ ᱭᱟ
5: ᱟᱞᱟ ᱱᱚᱨᱟ ᱪᱩ ᱪᱩ ᱢᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟᱛᱟᱱᱮ
3: ᱭᱟ ᱨᱚᱜ ᱪᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱤᱨᱤ ᱪᱷᱢᱩᱨ ᱠᱟᱜ ᱢᱮᱞᱟ
6: ala noro thon thon gar chho
5: ara chon de mo chho gune taro man kan ne ma jhe dan ma sha ga chmo do mi chho yong gun ji ka
3: na tre ga tre thon dia na chho ne ka man kan ne ni ma chi gar dan ma do ka na de yong e a chi chi li ka li gun uch kta na do kun ut yin chhe gra ra na gab se he na ma do ka
5: har ga se ta le zi na chho chh song ta sha la ma song na ta ya chi shmo na chi ta ne ya karho teho na zu chen de
3: che che se ma de mu shi he nga che cho ji ta ge ung nu de nge le ka li na ma ril ha ya ngo ma sha ge zan ji shi ge tu ngo ma chi sha ge go ta ti ri ung na yi qin bai pa xin nu de a zhen ji de yo ta si ha
7: Нора, 你不得咋咋送去别国呀
2: Kırıcı. Tartın cılgı orgun da çırbiye alınlık tıma diyeni 아들아 디진 강식이 타이위 자탕 처먼 동도 비 함숨 등자월 안남 사이니 어당쇼 시마트 비 산디녀 거당 지중 시위 사클 등 사르디길 비 년크차 노르위 만바 등 체미 합샤 잡더전 디엔디게 리주초 등 디마 남버 환냠 수지 또흐 요거 부부송아라완즈비 디스 원진 Lorde dung vi anunnag tsami zatang nyekak sarwar anuokin tsapsin zi. Arangshung kamche chengjikandante mandan

0: 北京去第四了，就不进了人。
1: Арнийнан туинтих дамгя гангжунс Чандын гэхгю лах сэрсам нэ
0: Гангжун сэрсам
2: Зэдэнгэ нянкэнчгу намба, чэнамба, дэму ээна Нга лэнцэнтэн дунцэнба цэнгэнгя ин
3: Дэму чугбу намба, нга лэнцэнтэн дунцэнба хау сэнцу ин
2: Тарта чэнамбэ нянлэм дэнжуэнбанда Нан цуэлмуна дянжу нянчэнкэн Уоркэлэ лунчэнгэ гангжун сэрсам лэнцэн ин 当地连城能得总之被天南了习近平给解释了兄弟国人的话题被波尔登被克恩阿布登巴登当时的人家而这个先登及参办个国这个事务被南巴七十的年不得搞事实
4: 习近平给解释了兄弟国人的话
3: 娘困难吧 当地习近平给解释了兄弟国人的话题被南
2: 宝登比克阿布登巴士提他们托达基从他们环境的人在这些给西巴地就写了你是东京森林的个别切不得人路东尼亚克工了中国汉家的张千吉写不定咱听跟车车的可你一看也为么的疼啊你觉得中国等爱回家可不可玩跟咱们这个国母希望等看他们车的家长有爱这个的这位达基从他们让某些个多巴的
3: 我怕有了山西呢得到那位大给从他们家我上山的一天人得了能力多几了学生们的一次俺俩龙客人士的生生这边俺们给这家长用提拔当娘们接通的七成的就位得是个家子个人同学能把得了得到给俺俩三家东西的合着这个家用跟的哈生时间前也真的呢那位大给从他们家接了明白当我们起来还能够喜欢的别人当 Марг мачгба дан, харгни манжаби варгия бери дан нямли ла лахчи чэнбу пай хуал. Харнав шугни ги пуня дан, цунжун, нэхкурва, киба, лахи ба сухби, а джинжин а джин мачилба дан. Ламжир ги якав кака варды, аранчин нор ги жири дан, а зонгу лыг ги бери жиди. Мир ги хихула ярги гумпай лаш гэнде дан хуал.
2: Дарги цунлам тогу нанкар ала муту ры шэншин хэ чунлам зэрваш гэу ла. Мы нам чинг на дикур ги дамжилн дэнраш гэу ба ди. Чыгэ шэх чиг лур. Алаб чэ ви ясун ва мэнчыг лан бэ ци. Чунгэ румун хуй чин шэншин хэ ала муту шугла юн ва дэн. Кунгни лэ нян чу мэ ла джиштук дэн на чи дун ни ням нэ ви нэ сэ лун ци. Хасэн сэтан гэ руму ва бэка даму фу и кунг ла ха ци сэм ги шэб жин ни
5: 准库的单比清晰和安顿住西巴里阿拉木托的几个人相信黑个门个讲座等阿拉那没别门车曾我他们知道马人登扎苏改这个前面若没咱们去蒙布站了对不起呢哈斯个门个话务阿们盖尔的人在这些主要的中的站比娘们的两个人物阿们盖尔的西巴地门南基法西斯人俄国的学兵他们正了跟马前部贴
3: 伊德基莫蒙杰尔嘎斯钦布托比欧龙我东车的米朗拉那位达基从他们的上的尔加克克克莫蒙奇他们托年比哲巴该比尔登比咱们天杰丹基勒布尚没有把钱龙我尼斯东斯跟真吉罗吉里腾智登伊尔奇张尼姆登尼潘孔英登尼潘孔英登尼潘孔英登尼潘孔英登尼潘孔英登尼潘孔英登尼潘孔英登尼潘孔英登尼潘孔英登尼潘孔英登尼潘孔英登尼潘孔英登尼潘孔英登尼潘孔英登尼潘孔英登尼潘孔英登尼潘孔英登尼潘孔英登尼潘孔英登尼潘孔英登尼潘孔英登尼潘孔英登尼潘孔英登尼潘孔英登尼潘孔英登尼潘孔英登尼潘孔英登尼潘孔英登尼潘孔英登尼潘孔英登尼潘孔英登尼 공편 냠때 등 초바 라초시 이효월 데네 나비 다르기 총남치 나초르 잘비 알루치르 자친시 이현 롱우 녀흘 가랑라 중고 등 요레 야크 크와르켄 델바 종녀치 공편 송아 등 저그니 나비 다르기 총남라 녀네 집진 기토 서바 집진 오바당 아남바 서비 통니 중고 등 요레 야크 크와르켄 아니 편 냠리데 아르겐첼 메브르 로르치케 토츠라 서버 근데 통신 이효월
2: Tharangapan li thagni chimtsi ga sirwaatar. Zhonggu tang aigwe jakub kagna rachin riwi zantan chimtsi jakub yin. Zhonggi aigwe jakub kag tang zantan nyamli gan jewa pebar santi tongchin xie jiyo la. Daichu shantri jya mgisil daayi jya shoksa jiyo. Mungar zhonggu tang aigwe jakub kagwar jya jewi gongpan la anyil gawi gorkib shongyo. ngatsi egwe jakub kirtang nyamta tamar yichi cherjitang zandil sabtan nyamli la khinun jishi di tamung toga darji pungtsu yungwar gapil tangni jakub kaka mamang la pandi chanji riwa chang yu.
3: ngatsi cherib kintan zamtan yungje jinchung shi di shimtan chamtan je chimtsi vzangu shi ki. Chongki shabi gompil je rolim ta chulje jinchung shi ba dang loshtsaf tanbi arangzin arangdak shabi shindil silchi lakhtar shaji yin. ngatsi ar jakub kaka mamang chi arangdak ki gompil je rolim damsi shi ba dang Shinnang silchi lakhtar shibir jafchur shajili, ehwi jakub kakka nangsil la teshtuq shtani shajim man. Chongki sakir leidun ji zuchila gangcha ito tajim man badang, shtobhi ji chabkong nirma sil. Nga chur arisa dang ehwi jakub kakka war dantri dang tanjig shidi, tamung tuwa shimtin ji sakir nzikshim shishir bachung thomil shendo yuol.
2: Nga chi loza tanbi panchin jafchur shidi lakhsim karwi chugbu zungu shigi, Jakub jia da gung tang ngwa kung cha cheng dien zhig dan leng ji shu heng ge kimpen chen bi tog pan chun jiap chur xie ba ne. Zhonggu dang ae gui Jakub ke war tian tab ji ngi ji rugu dan zhi wi ngu dang nang dun ga chen yin. Nga zhu ra Jakub ke dang shu wa ni dang Shanghai nyam li zan zhig jia zhuom zhi nang de yi chi sab jil dang nyam li sab pil xie de du khu jig zhi ji du khu ke sim dang de zi nyu chung jai kung ga lui zhig zhig jian ge ni su ji la dung dag dang tog. Sakil huamjir jie gongpil dang mamang deidul lichun yungur kori ga zongwa shigin donchul shendo yu.
3: Nga chi donchi dambi nyamli la khino jafti, nipan nyamki yungwi rogda zongwa shiki. Zhonggu dang ehwi jakubkang cangma gongpil jie nangag chiwi dirimla niyo ba dang, ngar shung ma nyungwi gohkub dang jantong tiki yuol. Nga chu cangmi arang jakub jie nitsil dang tambi diyin an zhangrang ga gongpil mungban don yuol. Nga chi tabji jia mungbani jitin yindi, huanjur diyin rangbur danlang dang gongpil yungbur kagtag dandig shiddi, ar jakub donjur ngatang jiba dang marig darji yungab shaji diyin. Nga chi shukyongni donji dambi nyamli la khino jamni, chapsikyan jabi gimchen dang, yelwun jabi gimchen, huanjur sabri yungbi gimchen chi, donji dambir nyamli jabi gimchen dang, ar jamtil ngang parno yungbi gimchen da jirdi, nipan nyamki yungbi kipan jibi chodi jiggi.
2: Nga tsi nga li yangwe lo jia deng nga li che win tong jia jie de sa kong nyam li jia jil deng ni ta mung to o tong sarwa chenggi. Meng ngaran zam lang huam jir jie nyam jin jo nir gong pa lan jo jin yo ba deng sa kong war ke nyam li yar jin jo jin yo. Yo re sa ke te sa kong nyam li ge zan zig mang tig jig zig sen yo. Yo re huam jir cho de deng shang hai nyam li zan zig jie kong shi ge jia kub ke deng da shi bi jia kub ke ge kya bil de yo re deng lo e. Nawe ji se kya biu bi Shanghai nyamli zanzig dang yor e huamjir cugde war ge nyamli la hinun ja ba yin na nga zur gongpe je wartung ngar li chewa tog tog.
3: Nga zur yor e jakub kaka huamjir gen zhenji ngar li damcig yung a dang panchin war ge nyamli ngar li jesub dan ruwa gongpe je wartung ngar li chewa rin jirwa ji je che de. Nga zi sartu jen je nyamli shesul je de tamung to dargi cungnam huamjir gil zikchim shi chukpa zhiel. Dana lamjir jia Jakub kaka mamang la vdechila chintabi shazhig chenpo shiyin. Nga chi shamsi jia shung gani rimgur samdi, anay la vdani ngi chabadang, tiga toni kongla chabi guni aram zin sakungwar jia nyamli chenpo chabar shiki.
2: Dangbo, sachi jia ndinti shibar hinun jiggi. Jakub kaki huamjir gongpil tongshu gor jia tabji dang tabgul gor beri shi shimba shidi, Tenpa duanyir dang mantenpa surzhig shepi zatun dar dremul togo sakung nyamli la gandil dungshug gorgi chargul dang shetib dankil zichug. Sachi dang jachimga dang da sakung huamjir nyamdi yungjir logzhang borgi.
3: Aniba, jigla jigdil shagir khinun jangki. Shanghai nyamli zanzig ti jimjil shtabdi jenzuji gorgi jichangda jimu shibshin yuol. Yigchanda gangjug zhigshdi lakhtir shichi shibdi jamtsu ni Bolo di yamchi warki jenjin ki lamchi nin jitab jirishen. Ar mangzhi di tu, nga tsur shuk gangzhi dang, nga kong galwin jimjil mangzhi zhi gul lagzhi bshay shuk gur, di shiv hirtag zhi di. Ikhar dang, inu, ilu ji jen jimjil jenjin jawa aramji chabar zhi ni. Ar yakub kaka huanjur gongpil dang, marnan rung la shtabdi zhindo yuol.
2: Xamba, nyo chung gurjiga dey zhul yung ur hinun jiggi. Tarki Tsonglam Khwamjur Jiji Matang Dombar Di Ma Tungshir Samchala Niwayubi Tsongri Rikyun Tang Waganyil Tukhik Torda Mipa Ngayu Jakob Khla Nyotsung Tang Marzan Jopi Chabkung Se Nyamri Ga Waganyil Tukhik Hachang Chimbo Dayu Shogu Gengji Nyotsung Tang Marzan Jopi Tabdi Ritongji Natun Kur Dweishib Tang Gojig Incham Shide Nyotsung Ga Gugja Selwa Tang Nyotsung Tang Marzan Jopi Magni Chung Tatongwa Sākūng huāmzhūrīng kōrjīg yōngwī nirtsi tāng bīcīn tōra tōngwā, nīpān nyāmkī yōngwā jīshēgī.
3: Rīwā, ngālūr kōrjīg lā hīnūn jīngkī. Zhōngkō tāng ārīsī sūwār yākab tāngkī ngālūr zīchīg gātāl nyāmlī vzīngu bērnī ārgā yībī jīmchī tōyō lā, nyāmnyōng māngbū yāng sōngzhū Zijig nguanjir shungwa yinna, korjig maani tiechir chungtir tungtaba dang, ngalur ki nyankan goni tiechir tungtabla, sakinda ki huanjur ki jekchin jansu niba tiechir tungtaba shiel.
2: Ngawa, mangsim tenjir hinun jiggi, jakub ka warji njiwa na mamang warji zantan larghali bari, gongmi chabkung kak nyamli yagpur pegi na ngipir ta jakub kak mamang ji jabchir topgi ba dang, ngaybar ta mamang pansin warin zantin rinri yungjir hinnan jirgi khang. Pansin jirin tang sojin ki nzashi khu chair tunggi tog. Sakung ka warga nyamli la mangsim ki mangzhi tang jatsuk ki mangzhi dambu shingdanggi. Zedinga nyankalanji, gongda changmi nyamba na Xi Jinping ka jaisal chunglik korlangwa shi bi bol tang bi khu ngabdin ba di thammung tog dargi chunglim huamjur jirin zgishtin shegi shi ba di yin. Shuni Japan da chibshigla sanji damsir langka shi bi chanbi nang shigi juyil.
4: Dariga rinshin yin bi shikhti shi, kazi nurji ni bi shukhi shi.
0: Si nga nyung zim dim, zahshil cadang shdan.
4: Si satsul zin na kubabi, si lhama yu na yila kira.
0: Aje nur long.

0: Chichi semchil shejin batir ngachi dokhir shejin gol echik sentam
1: nyang khunam ba thangdi echik sentam shebi chambe nang ngachi chenam la shegu namang pe ni je thun si harigni yelkur thomrer phelshung ngon si ba di jishel
2: Jaitun Kungsangdaran, Tsongshanshin ka Tumung Mayimbi Rangshung Jekimtang Lorji Tang Matsal, Sarji Tongkong Jilatini, Jotun Saishang Namban Raman Natsuwa Yimbi, Rigni Yekur Taika Mangpan Shegu Rabtang Rambapil. Kungsangaranga Rigni Yekur Chomra La, Nedun Kalhung Shini, Chosim Peishang, Tendil Yartunga, Dichinga, Namba Yagpochan.
1: Kungsang Kapsi, Dajabi Chargin Shikbi Chomra, Stemzul kanga ngonchir chemu shi bi phegu selang chongchir xin yin thangchir de ngonchir chi bi ngang chapton shi chapton mer na chu chungwa shang chin na stemzul kang de nyar chap shi obi serhe na nya shi phe ko che chang phor dang chon sim ar za sta su che ring ni se ji de chon dok ge nya shi phe sko dang dar ki chon dam che sang wa zel shi su zhu nang dan bi nyam ge la ro se jil chung ma tang yel kor bi ma chung ar ge ni che cha chi la nyam nem shi
2: chapton mer na chu sha ri ge che jer Jaitun Tichinkaalsa Shinyin Tangchinda Chonchim Shetabi Hajang Gayu. Ngay Namba Ndanda Shikdan Chapaana Tsangmi Wartag Nisaani Maazung Rignila Jilin Shetan Jigsambayinla Yekur Watsutang Nyamta Zemu Zewaatang Nyambaralangni Melgi Gen Chonkarla Chahi Delagshibayin.
1: Selang Chonchira Shtongkur Zongka Shtongkur Namkarta Nyam Shetang Jinyam Shabchu Suwa Shtomu Natsu Harimi Ngang Chapdunshi. Mata ye jadir jabi zindir ni khalzhig she gung chapjig da pel sani che chemtub khanchi yelngi sen zibchil dang sarchum shi khang tongma tang yelkur ba nyamle nang shi ni jadir jabi jerm chol meje lam hontin zung shi
2: ngon chara chachi dan bi she gu pe wa phala shang chi ung gar ni ikur de khak tarung thon jin kho chu lu mata da phansam chobar dang wa dang amang phan she tib rap dang ram ba do ni shang chi ung ga gung sang rang ga ar ni ikur chomra Bindag arimparan rojir kandaydang. Sani ranga sarji tongkong la teni, Tsoshang warga rangchung kala ndola zunga jaitun tichila rang, Tamcha njirwa mebi ndola shibi sarji ngijung dikir shiga sarchum chabtun shi. Chabtun ba mar ngabcha laga ngijung la teni ndola zungta chagatun manzang shibi marmag nablamamag tamjil chabtun shi de shangchin shinanga yikur watang mangchuk mangbi yegang chuk.
1: Sarji ngijung dikir Tamcha ngerwa mebi ndoli chapton ba kongfan yanjiw se gira. Nga tiya ngijung chol chapton si ba dang, shtaymu wiya ngijung chol chapton la dini, lorji diya ngisa mgindanda yo ba dang cha. Jerton di chen rang, dekirnda chapton na sarji shtamji la huyitum ni shir thombar si di, ma ngarli mangbi lorji nda hisan jigji che da yin. Sani susi shegur susi chachi dan shang, ngomsar chi sang mang. Ryachi chongma dang yelkur ba nyamlin cho shik ni, Sojin arigni kya yelgang chukhi ronyong si badang. Gashu chamtan ngang gongsang dhichul jepur arshol.
2: Tsongwen shangchin arigni dang yekur tin tongkong sarpil chuga arbatang bi togshu ba lifung gishajir. Ngazi sani sosi tongkong ga chachi rajigde warchil jenga ngini dang kishi. Shangchin dang chongchir warke tanjur nyamgil jensu lakhin hanbatang lamtik chi jingula yagpo shi. Chigachir togo chadru ejur si badang Chongqir dang rangchung kala sosi rangga lagchir vzatsgani chadrig chadin xe gupe ni yekur waran chorhun ki thorgan gan zizhung shivu chortapar shiba maasal sani sosi argani yekur ki bilag mpeji lan tanjur shibar gachashi. Zedinga nyankalanji, gongda cangmi nyanba na xe gu namang pe ni jatun si argani yekur chomzir pekhi ngon shiba deyin.
1: Nyankunamba, dichu jangangki datang che gangchung sersum lechan shtongchum da nin chugwa. Lechandi zomzhigba khawa rinchuwa dang, zomzhinggan karwa sonam cirang dang khwaftin kya tsumu chil, shtakalwa durji cirang, jachu shtakalwa ganchang cirang dang sonam rinchin yin. Cimgun jil dang khawu sirinchu ni jichichag nyanam da zomba yin, tanga jimilin chana nga zu yang jirin jil, dadimu shi.

0: Simche nyang tamdo si kalam tang mu. Zanche mi tong tor si wanang damra. Wanang chanchi po ni cheche kabra lagyun.
1: Yadrupa namba, tarta cheche nyelim ten yonjim bandi wanang chanchi po niya ge tatung len cenchen dina. Drupuz ge yang galim ni yanang zga gitang ta che drupu ndi galim na ayuk chikta. Wee drupu cho demu?
2: Na demu, ngu zemba demu ina.
1: A demu yan che galim ni zga zga gitang a?
3: Yeah,

Ya tupna bati na chamdani nga chi nyam chikal ma tan jin chora zamu yig ni ge nga ba mu kang chen jug mu yin se yur kunu ge a donglen de sen sin nang ju yil

0: Alo, Renche.
1: Ama aka du diri mo?
0: Arif kong chansong mankang ni wale khatuga thuan narata, nga thakir ta yuara maa songa che ka sakha na waya ya.
1: Ama ta so, wale chua arif kong chansong mankang na wata zi niya kuwa ya. Ta chama zgriya?
0: Arif kong chansong mankang ta shaga zi chigira adawa nata, ngar gaingo nigara techik songa ta chikchiz gira ta ya. Nga gaimo shonga lakhti na kini ardikchiz gira jogo no chua maksa seka chawach.
2: Che tira, ta marga kharmo temke ni maram bab tam nuork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marga nganiga yag chamoz gondigda ngay khinda, ta?
1: Ama ngay ngumaz niyana. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tawartika lo songdur ya. Aka,
0: oi.
1: Na menkanti ni na ta nyeli menchi kuna chukuzi ni kuwa mu. Zi na rekun sachag timini na ngachu khwalong sachag ti na ta gusan juzu maripa.
0: Njogu wala, ngan golo kuramu. Ngan natukzu na chazu khwalong gura auk, cholo gura auk. Chansong maankang ni ta shangchin yungi nyamli manji guna chukuya. Maanrinda arkaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga dhanita. Arangi ta gormo shtongzgara kumar gutaya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onsa ama chili tashkin jugu jiri, te.
0: Yata chun jo na maasong konga khaparzgita tangtangji nar hagu. Napa maanji nyatari ya timmetum yok.
1: Ama, tamazimu niri.
0: Mangamu.
1: Ama, na nachi maankang na khaparantrasi.
0: Tata lehi, yachi chigo. Tu, ga, dan, sim. Gyal, din, ga, tu. Din, din, din, ya.
3: Shkang le, kwaak na na, zhang song man lim. Rin zir, bag nil shong na, zhang song man lim. Zhang zi, yong kam chig na, zhang song man lim.
4: Ya chukpa namba dina chamdani chamir degi dayang ge kapar sala shukdung sayar gu nugu leang de nyan shuk nung.

0: chal sul sun bi gazgishnin mali ba chevshin charbi ngom tsar shtugjul jen
1: qalang kir shtoki huawei tumur bukan ngom bir xalvi dungi gandar nyen shekir melung

0: Nyamkanamba chetsu de moyina. Shuni tsormuna jangchuk nyanchin kang woshkala longchin ji, nyin shabi lenchina hwantab sheji yin. Ditsula tigdang karma ngabchini ditsula vdina war, gush zombi rolmu dang lenchina hwantab sheji yin.
1: Khtam gyer gomu olungta dobi diksim gya makji gogu. Ye kim da si shugmul gowim chormun ge workul gong chung
0: Di chu lo de ni di chu lo ji lo wer zhong ying workul gong chung qie lin chen de ge tong shi ji Di chu lo ji ni di chu lo ji dang karma sim chi wer shug bi san ji tong ji
2: Kormun orkala lontingi shubi sangir.
0: Ditsula vjildang karma samchi ni, ditsula rgadang karma samchi war. Zankuro zhi vza dawa ni vza pembi war, khelkir melong lintzin shtongi dang. Zan nyami nyan, vdeetang zivto lintzin shtongi yin. Ditsula rgadang karma samchi ni, ditsula vjildang karma samchi war, dribzil lamtong lintzin tahtong shaji yin.
3: Zhil lam dun, jia mu lam ni qie la ka shu gu dun kan.
4: Zhil lam dun, zhu mu qiang ni qie la san de xuan kan.
5: Zhil lam dun, nian mu ne ge qie la xian kan jian kan.
6: Zhil lam dun.
0: Di chu lu zhe deng ge ma sheng zhe ni di chu lu zhe zhe wo le. Shugbi saringir vjartung shaji yin. Ditsulub jeshchig ni ditsulub jeshchig dang karma simchi war. Vzankur zhiye vza mgmir dang, vza parwa, vza pemba ji la gangzhung shalang lintzin shtongji yin la. Zankur zhiye vza dawa dang, vza lhba, vza basang, vza nima ji la vjartung shaji yin.
3: Khtamja bimba re rin, di jim bo zha yin.
7: Di zhe mo zha ri ri ne gang zhong zhe xian he dong yin.
6: Gang zhong xian leng.
0: Di chu lu jie ni ni di chu lu jie ni deng gar ma ji wo le. Di tong sa ren ge le ta tong sha ji yin.
2: Cuo men wo ge la long ting ge di tong sa ren ge.
0: Ditsulu jenyi dang karma jenyi ditsulu jiksim war na chung si bier ga chul len chen f jar tong sha ji yin ditsulu jiksim ni ditsulu ju ji war zankur ri v za da wa dang za lh ba za ba sim ji la to ri ng er khu len chen ta tong sha ji dang zankur ri v za mig mer dang za phar wa za pem ba za ni ma ji la jar tong sha ji yin
8: na chung si bi ri ste ji to ra
9: 我比我有 hirka shang kam
10: 比我有 senju ye ka tu
9: na chung si bi yel de jje zhong zhu bo chong zhong zhe
10: na chung si bi ga zhe jie ta dong le zhen ta dang ko song jie yan
0: di chu de ju zhe mi di chu de ju zhe dang gar ma ji wo le di tu sa ren ge le jia tong sha jie yan di chu de ju zhe dang gar ma zhe ni di chu de ju zhe dang gar ma sim chi wo le Chimshchung dang chodlim lintzin jashtung shaji yin. Ditsula juzhe dang karma simchi ni ditsula juongi war, gangzhung shalang lintzin jashtung shaji yin. Ditsula juonga ni ditsula juonga dang karma ji war, zankur riye vza dawa dang, vza lhba, vza parwa, vza basang ji la jelchi saringir tatung shaji dang. Zankur riye vza mgmir dang, vza bamba, vza nima ji la jalang li shtung ji yin.
11: Adjalakshiqsarngir
0: Ditsula junga dang karma jinni ditsula jetig dang karma ji war warning chenge phoni lensin jartung sha ji yin ditsula jetig dang karma jinni ditsula jebden dang karma ji war chomchin ndari lensin jartung sha ji yin ditsula jebden dang karma jinni ditsula jobjil war zankur ji za dawa dang za lhba za ba sung ji la 나 충시비어 가츠 렌츠 타통샤게당 잔쿠르 리브자 므므르당 자프르와 자뱀바 자 니마지라 자통샤게인 디츠르 조브질니 디츠르 조브질당 카르마 섬치워르 잔쿠르 리브자 다와당 자르바 자바승지라 강중 세르슴 레츠 나통제인라 자 므므르당 자프르와 자뱀바 자 니마지라 자통샤게인
11: 아링이 난 뚜인직 담야 강중스 장등의 기술라 세르삼니
7: 강중 세르삼
0: 디초로 조브질 등 카르마 섬쩐니 디초로 조브질 등 카르마 접지버 아제치 사링기르 자스통샤제인 디초로 조브질 등 카르마 접쩐니 디초로 저기버 잔쿠르 리브 자 므므르 등 자 퍼르와 자 뱀바치라 chimshchung tang cholim lenchin shtong jin ba dang zankur ri za dawa dang za lhba za pasang za nyima ji la jar tong sha ji yin ti chu le jer ge ni ti chu le jer ge dang karma sim chi war sarin ger nyam jog lenchin shtong ji yin
2: sornin wosh ge la gong chen
7: somun wosh ge la gong chen
6: sarin ger nyam ju
0: ti chu le jer ge dang karma sim chen ni ti chu le nyi he dang karma sim chi war war nang chen ge phu ni len chen ta tong sha ji yin